Nisa nsempe ebro. Ema wa chimpa wa Yesu diemo. A hope for our generation. So upese unyaya, ubetumia nyaya wa Facebook Live. Via Deeper Life Bible Church, Ghana. Ubetumia nyaya wa YouTube onso. And also ya Deeper Life Bible Church, Ghana. Yo GDN ya reshe muse ene unyako pon ebe shrao. Bebi ya ubi ya mpese ya bom paye. Onyami ya utumi ya die nyinaye. Yeda wasi se yedaye wama ye mkwa ni yeda suti asi. Na odi ya aba wase muho. Ya bom paye se rade. Ube ma mkwa aba wase mu. Na ubi biara ya uti eno enya mkwa asumjweni ya huto. Ama ni biara ya eda ubi biya asumempaye ni se. Betu ye njidiye mo sene bebe nya anu ye fri wonchen wo Yesu Kristo diye mo. Tre wonsa minyan kupon afa kanye tiye fo nyina. Wo Yesu diye mo na me bom paye. Amen. Mene o kenka Roman 4 ngo mano 89 che mo dun son kusi edyo no bakon. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra ye shi asema watu diye se confidence in God. Areshe mwe wosi enyani wonyanko pomo. Jidie ai wosi enyani nyanko pomo. Si enye jidie wonyamia semo a, ni enye jidie wonyanko pomo. Fiti ase no na asem no ho. Asem no wonyanko pomo na asem no ye wonyanko pomo. Ti meka Roman fonguma iti enai chemu donson. Nipa mane wo wiase nyina ne se. Nyame ye de ano energy ni di. Ne akoma

0: sori gyina na etumfuo bom etu agyina tie urade ne de wasra no se momi mu bu wo mpukyre ne ento wo homa mfiri ehuo de oti osoro no sre urade di wo ho fewo ene no bekasa akyre wo na bufuo mu na odi na bufu hie be yi wo hu aka se me urade ne mesime hine me bipo kronkron si onso na meka ne de urade ahye no urade aseme se me bane o ene ne ma wo bisame na me dia mama be yi wajapade na mama wafa asase ano no ho adi so wo de dade e poma be bubu won na bubu won se onyumfu ahina na afi ahemfo mo hunu nyansa asase so atemfu o munti afutu o monsuma urade osuru mu na muni ahurusie ahopopo mu monfa nidie mapama no na ne bu amfu na mo anyira okwan mu na kakakra na bufu ade Nshani wwa ujanko.
1: Kanye wo Yesu demo ni ebo mpaye. Amen.
2: Amen.
1: Adofo na miyesha disu ebi asi wose believers desire for the heavenly city. Se ojidi ni akono paye wose winyama heaven. Eye osro kru kron krono. Eka akono a eadea ehunhia pa ema ubi biara. Awo asasi so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so so de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem it is a base heavy aye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo kai heavy wa kokosi adasum busume busume brunya brani easter na wo kai heavy be din paso betumi akoh no ya de wo se Dani deny na ehu akono no ehye wakoma mu ansa na watumi akọ amna yiye Make kind Hebrews chapter 13:13 to 16 krofo mo heavy sisi nyina eye krofo a omunya akono ma heavy ansa na omukọ ho omodwene ho omobọ ho mpa ye omusu ho da omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heavy Hebrews chapter 13 make finche mu Dumiensa ekosi dunsiano. Enonti, muma ye mfredi nko ni nchen ensrabaye na ichi nko suwa na hukura. Ye ni kure etina hoda ewo ha. Ni mumdiebe bane ichi kwain ena ye fife. Inti muma ye mfa niso emo nyankopwa ye ya fodie da. Ene anofafa ebono abudino aba. Ye ni adiche. Na mumma mweni empa so if he says sa aforbono so nyankopon ni e de se nya medin kaya kanon se ka se akono a unyama heavier nya mebi wa mpese medi toto ho ma wote ase ye se obi e taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e peso ote se obi fre no ana ye opa ne se se taxi It is all din echi no nya te se ne dia wa hwe ya ode ka be kwa ko bono to if you say eno ni ade ehye na kuma mu ne mpa ye urade mi ko ebua me ne ne ye frɛ me ti se nya frɛ no a na obo break na ogina akwa ko fa nipa no ye nso so se itumi nya akono te se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven Aminfafu fronso enkan ho. E drew abato ombra hwe politicians. Wo ma die son enkom sha omo pese omo tie. Bibi omo ye ni se obetumi aweni next election. Komo fofro bi ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho. Enti yensu so a ye agidifo anase wonyanye agidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye agidi ni a se wobetumi akọ heavier nya akono ma heaven te senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka hwe ase na se inipa horo nyina ni ishia ho Base obi ye straighter na se ka hwe ase na odru ho a. Enye enipa na epra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital. Ene enye insurance ho asem na odwene. Nemom ka no a amoa moa no. Kwa obefa so obi nya ko si ni shop

0: na wusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani de emamu kra empire no no onimo bo onimo tonso ka ufi ne mprechi ha no ka tongs ani ne keka ka ho na upese odi tongs no bri nyame ni so hana enye hon kronkro no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi bri nyame ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti asiye se papa no obo mpa yi hunu ifi se nifra homa somo na ni obre ni hon asiye no nyankopon so ye den oma no so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obo ni hon adwuma ansa utaite utue ni nyina ye wontua taita sori adwuma tumi nkoso ni momen fa wu yure nkoshe wu taiti mo se enu na edu be ko heaven taiti mfa obi e nko heaven e yesu mogya na di ni pa ko heaven e adwen sakra na di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa ka boni a chire yankopon no do boni a chew na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu hunu ukune hu are ukune no ti wa wani so no no onyima na uti makuo mu na uhim si we tri duku fufu bo hose na ne bushi she no o se ah mami pa odi matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem button tom wo mo pra e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o se yo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pa e free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ambra se do be ko heavy you born in on from so tum men kire me e mfie dudu o di na sorry dem na kase o ya adom e adom adom be boaw e mo agai boni ye adom on hye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman uti nsia nche mo ba kon o smafo paul o se ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adom no no so ana wa masofo bi anya no wa mo difo bi anya no wa mo smafo bi anya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wu mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra chire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni enim ni pedua ebe wu no so hene se mo betie no na kono mu enso mo mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mumu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo ho na akwa e mo onyankopon se trene akode na boni enim so se yesu ba boni ni uso bon samo ho de a boni ne bedu so na se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a wunya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio ifi se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni ifi se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita akra ade no kra ifi se nunti na yesu kristo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no ado me wu nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa yenkwa pen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mwa bre mo aso ase aman kirekire a wutie ne afem so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo ho na mo mre nti na meka sa me kire mo nipam na sedia mudi mo ho na makwa mai edi sum me fi ene mbra todie de kenkani galiti fo etinsia nche mudun kru ho kono osi ene mbra todie de komra todie mu no sara na afi there is a change. Hallelujah. There's a turning around. Mumfa mo huna mo emma emfam something enko ahotie mo na bra muye boni enko ano na mudde mo ho tene ho na onim bibia friend tene cause bon sama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto kwa anu opeja ni nsati sedi ubiya ko stadium na ni timashe go. Neni ya jise ya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedie. Mweni wumpo se. Mwaka huwase mno. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe weyimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na yue ye no ene da kwa. Praise the Lord. Na bonye ketia ene uwo. Ni yanku pon na dumache die ene da kwa. Ewo yen ewradi Yesu Kristo mu. Yebabe bon paye wai. Se wune asima ya ken ya genia. Wo kanchiri nyame. Se etro baku kwa na uwa brabo. Eka so etro kitu webi. Ene diza adania sinene yire ko hell. Sikano omu di bikuwa yene nina no omu efaye. Ese omu intumi enru heavy. Ti bompaye na kamboni biye wa brabo mchiri nyakupon. Na kache ese omu wadum tumi niya hodia. Ube tumi di enya ajwen sakra mapa. Bible mu ajwen sakra. Heavy ajwen sakra. Ae di ni pako osra hima mono. Bompaye. Nyakupon adom ufri wa kumo muna usakra enyame di boni inu nina abecheo. Sisi ensofu peni ye program ke siyebi wo Abuja. A friend of divine connection. And we share program now. Tia dance wumwa. Me catch us or come do nyame. Praise the Lord. Hallelujah. And ne se wu pese wunya dom to me near hodia wa bom paye wino. Now we call to foundation ya wo tuna no pay swa. Ube to me share baby a deeper life for sorrow. Ebe boa ye de block papa trine blocks at all. So no why you correct. Why you mwa no why you ma. We sipi, we sita. Say, come bonia. You have victory over sin, Satan, and the world. Ube tumi akase masia mitie. Mitimwe radi. Miwuna. Minimse me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a me mom paye. Na kawase mutri nyankupon. Radi tumfu ye shra ube brese. Nensu wami ati asese. Nipo mu ko heavy nyina ye nkrofua. Omo bro mu huwasi. Itina Yesu kan se emre se yoma befa pani etu krum sinse usikeni beko osra himaimu. Yoma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Nakrofoni ntume nkone mi bompa ese die wate ase mwinu wate ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini yina hon. Adom tumini ya hon die beni pemua. E bwanu mani ja boni erade fama metie fu nyina e bompae se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpae erade me hyese sane manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen. Nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire o me number is 0244938217 ya me onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan iso ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244938
2: Hanok, Metusila, Lamek, Noah, Sem, Ham, ni Yafet. Yafet mane, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesik ni Tiras. Gomer mane, Askenas, Difat ni Togama. Na Yawan mane, Elisa, Tarsis, Kitim. ne Rodanim, Ham mane Kus, Mizraim,